nyapol ngan malge da ngamu ubena tra ngan lepin le ngan lo bedan bo tode region maritime plateau central kara yin savane ni kbitiye de kinyi bubu wa inga nan ko boli boli kisank gam bu yola pien tore po yin vitamin a yin albadazol la nti nyobena ba kon yin bon fwe te bere po kominisi ran ba de goli la fia po o mondi kin yabre kete be tolong bon tien damamba bu kwa inga nan kbiye te lamba nan ba mo la frege tore la nti ibro pien tore nan bitiye de ki ti lamba nan ba ba kula le ba tie yim yim ba misigin ki kangbar le lambona si alubul kinda gigige gigenda be poye intele lambona tem film an ki tanga turgo kon le pien chole nan ke te la lafia te de banan la bale ne tie ministre mbagole lafia yengantpo

0: de comptes bancaires pièces d'identité du responsable. L'OIM encourage particulièrement la participation des entreprises locales respectant les principes de transparence, d'éthique et de qualité. Pour toute information complémentaire, veuillez contacter le bureau de l'OIM à Dapao au quartier Nassablé, maison Campor, à 200 mètres avant SOS Village d'Enfants, ou envoyer un email à cssmsupplychain@iom.int ou appeler le +228 90 72 58 00 ou le 92 48 12 81. Kebo meteo dumabri anye anwe pako njetoso yede kenda nofen taranjenu taranzonu taramokwenu nafes taranzonu taramokwenu nisarangwananu afakinyo afabranyoni njenu pako njeto atisu fei nasarasara njenu nasarasara njenu nasarasara mokwenu yede awere nofen pako njetoso njeni ito cheta cheta bo ifama Konibama ama isusu jashi ni bukewo ama fako lumede bweni ito iwajibu achiswo ama bi ikoyoka ibutara taranzunu taramokwenu ni sarangwananu nyini saramnuye nzwe ito chasha fako yetugo ashenke kupatisu fako yedodori atisu ni enzwe towa atisu ni fako kebo nzwe kuruto barasu fa yesu kude de awarenu nikara debweni njeni todo nde bo ikoyoka watosuni bukeni na bukeni kowe kebe watosuna ibawe yede savan nufen bukeni ye do nsanga yo chintin fakoma yerbo ikoyoka afokunu yela buke kumpenwa yede awarenu yenya wankoni bo iyo chintinka ama bo itosuni ye dodori nsanga na yakonya wonkoni ka sangabo ye sukuruka ye dol fako ye wombu wula akisu njeni inati ye komamu kono fako wombuba bo ibutarama ama yede uchi de komanu nyeka njeni ibabo inati komankono bo ikoka ibutarama agia a monu de komani ni laktogoni bere bufunzwe dekebe koyo nyenwa nifo yenaka yedo mambabu yikuru tosuni nzwe nto atinsu ko ama ya matifiti awarebu ikoka uombu ulasu ko ikoka yela awuru kwa mdo warabu ikoka yefie mudo ama yenye suchashi kebo yekuru yu na yekuru nye yenzwe msu yenye yenzwe mbu ikoka na bubukaya fako yejimadongusu na ikoka barajima wara nzwebu ikoka eti njwe towa fako fie dosu yeti yesu yesu sanakere fako meteo nwanye bo ifamea chenkrechen fako fie dodorisu anhi nwanye mbo ama tini okurayo iwa pafte FSRP togodo yiribo ibuka alikira ni iwula ise gifano ye nirene akurayo
1: togo barani vieso fe ina sarasara nzano hakojina na sarasara njenu afa pinyo ni afa branyoni njenu mie gomnanti ni de asa tarafom bukuruka buka ya togo jama ni yela fia wono togo ashen kerepo patiso bo ya fere EDST4 nini koreshi yine yiri buka adena sonsoni fofore koronya fako togo ba jama la fiesu nilikebo ikoyo togo ba jama kuruwa fako jini nunu ni kuruwo idingono togo jama buyi menem nati awuru mbe mnu nabukuru de nwanye fafite togo bado bunye antintin jina wa na bunyande anonori nabukuru niyam fako fiba toresu ni yefofokonu sukwaki ni tore nyinga mbe mbukasu kana sono kere kuruwo afienu usiyo convie do na ye sheshe so na ye de menembo bonatina buyo nyinik mani wokokwa bo ye kuroshi bu fafte tan lebe buwle fako nyini jumambo bonatina buwe inso na ye kurofa no anye chashi kurofa mabo adena juman kuro yo kebo ukuruka iyo ahina niti ye jenanti
2: Ahinti trefie labari fakoma ye wataform ni yerebo yeyo juma kerebo ikruchi mwafamea. Asheshe mbo bufere OEM. Fako isabo famie asheshe nyingabo yefere MSEC. Bere suma wataform wara yere kunkun kerebo ikoka ye koruyo juma ma sono na yenya mwafafite idok. Nikoka yewo savande barakino. Busufa njini labari ni nabufatu ye kunkun kere. Labarani ina chikana bunye na butambui amberebo yesuka njurebereni fafiti nyingamnu damaka mkuruka buni mbemu yujuma bikoka mokure ya ububi adena buni berekuro sanga yujuma asamba dongo achisu nikoka anyi berekuro yujuma bo nzikoka buvasu kuru komputa fako njini asheshenda achisu na bebukuro yujumani na buwe njambasu kuru lori bebu haya na bufayo bujumam na orobe ya kuru njini mabu na ayu afamabo njenguya yebu de gobulori nwa na ashika kuru njimani na uskuma ywa amabo njikoka bude asheshene bubakuru dabili waradjire yobri buwiti chashi fama njimabili ni oroba kuru we ambe mwonube fako bujuma kerebe buwe fako labari maso fako njini asheshende dumano ambe mwankuru we na uskuma ywi njikoka bula atente bunom menembi koka buni beretana na buyo njini jumankere na uskuma ulo jababwano na akuruma labari njikoka bujojo na yi nwanyevu fakiri jama bukuro amberemu ni juma kere kupapati bikoka nina shisheni anshika ankuru yomedi ankere kindodo
3: tangabo bafashi nabunati nabukere anduma ula nube irina nasara sara njensu ikiambra nyoni nyoken fako jina ikiambra nyoni njenken bubuibu na ki est nasara sara njensu ikiambra nyoni nyoken fako jina ikiambra nyoni njenken pengal westede baraki nwenga prefekture fe ikirifi ngwana fako jina krefinza jegando na sara sara njensu ikiambra nyoni nyoken fako jina ikiambra nyoni nzanken busma de baraki nu fe ikirifi ngwana fako jina krefinza nzara na sara sara njensu ikiambra nyoni nakien fako jina ikiambra nyoni njenken buyo nyini jumani radio communauté la voix de loti fe ikirifi ngwana fako jina krefinza nada pango ashensu fe ina sara sara njensu ikiambra nyoni nyoken fako jina ikiambra nyoni njenken bukeran mangula nyine karashimbenu OEM de juma brini fe krefi ngwana fako jina krefi na kadashimbo odakaka iko nube kadashibo iko ka nwanye krebe bukuri fafite angu iwo njine kadashi nsubere OEM fa njine kadashi mfamama kadashibo iko ka amko kere kadashi kere kupatibo babise fako njine jumansu na ankuro nye ibe yirimo OEM famama na nyana kartibo yafereka karta CFE kadashi nyingabe ubere bufere certificat d'immatriculation fiscale. Na ala kadashibo ikereka ateko utiengu unwa shibri banki mbenu. Fabuka kadashibo ikerekana bukuro fashu wara ikerekana atitogo bale.
2: OEM de ashesheni isu yo kumvi ni inyakati yerebo yela yetengu jumabili nikoka yewo savanu ikumvi wo yedo age adena yekuru inijmani yerebo ikoka ye jumabili mbula nyunkuru yela mokuru ya bu yekuru jumachashi na yafama nje kuruka yeki labari mbuchashi yedodo OEM de jumabiri iwo dapango de ashensu na sable kampor de aurunu aka meta ya nyo kana aju SOS village d'enfant mbibere wale kurufira intangrafu nyamansu abrangwana braso ni nyo aburunu ni mwakwe ngwe ngwe wala abrangwana ni nyo abrana ni mwakwe buru ni nyo abra mwakwe ni kun
4: Togo bara, Togo biensa. Mungwiti so, ideeti ji, fako, fiba, deka. Ase shembe na itungoni, woyela fienu, ni iminembe na bubuke. Suma jama kukukere shika, buba nanati awurunu, na abuma labari, fako mungwiti so mkwa kwa kuwanu. Sara nunu, echa abla nyoni njenche. Koju sara njenu, ile shenche. Nini sangani, menem baba ya awurunu, na abukaya, adena bukuroshi yeno. ni ngumuti so no bina bufa maya nyinishi bubaka ya wili buba fa tikitin be mfa maya ye nyini tikitini kuruba buka yana ye kurude ngumuti so ngu tana lafienu nyiniti togo bara togo bieso sanga be nyini mene mbaba na bubaka ya ni ama ye kre ya nye na ya debu chashi wo ya urumnu ahinti labari be ifte asesembe tungoni fako ye lafie tananu ni imene mbina butungoni buke Mwaya bala ni biye so, ashishe mbe na itungoni, fako ya lafienu, suma jama kukukreshika, ngo fi mbe na bupieli wo afo akwinyone afo abranyone nuni, kakusi pienyi ba, ngo fi fako mbetam mbanja ngo finu, ni ayiri mba mbe na ima mbetakan kam vitamin A ne, ye nini ngo fi sanga ne, ibayo wo sanga nyonwa, sanga chichirisu, ye nga nini sara nunu, echi abranyone nunu, koju chi abranyone jen, wo lome de awele nunu, fe yi sara nunu, chi abranyone zo, Kodju saranjen ile nuchen Nini ngofi pia wamni Bubanati wo maritim Dea wale nu Plateau Region central Kara Ni yesava nufen Menye mbe mbobre Bena bubanati wo ya urumnu Na bubise ya Fako nini ngofi pia wansu Ni nini ayuni mba mma wamni Asheshe mbe na itungoni Fako yela fienu Suma jama kukukresika Yeyo anye Na yedebu Sanga bena bubanati Wo ye urumnu ni Na busawa kerebe bubise ya Yeyo anye Ne bobunu Wo na waresu Ye busume yeshika Nini bubisa wankerebe bubabise ya ni Iti bisa wabe iyi me ngufa krima Ama ebosu ne tungu ni Fako nini ngofi pia wambina Ibaba fama yemba Wo ya waremnu Wara wo ya hamemnu Ahila barinti labari be ifite Asheshe bena itungu ni Fako ya lafienu Ni imenembe buburabusa fabuke Wo nyengo ni tuwanu
5: Yimbe toko ando ke gonna togo no yidi hikka kasen siendira den o andi ke ciudu bawdi di kan wallata ta to bongo ngatima naaw no hasinabe dum won tuba ko wiyata pali dini ama hikka minise togo daro jam bandu yim kay igra no be jindo be gultina wor e raw yilo e gure men limade andi ta wuro funo foto to wana fa ciendira den bawdi di ndido futtino heb mo wakkati be jiloto law tuba ko dalto ndu noga e jeego mum fa ya lawr korse dum won juin ama no be to be jileke wuro fu be limanno jile ni be liman wuro fu yimbe mun no foti be kokke du talkuru talkuru ndu ta hokkama ni to wakkati wadoto fa siendira jonka tino de mojjine jabembe del gure men faabe ko kaden ko kuno do hala ka ko no jidi min batana don to minister daro baya
6: da am bi mi be da mo ni da ni ban be gel ma bin du no ri ri in kere ni dum de e to go buga bat gal bana tin min na wole mun da ban sa e to ran ira na dum mi be da be mu ti to go na ran kan meg bi bisu ni da ban la meg ju no nan nan ye wa tara nan bi ba ma be na wole dum mi be da man bi sa sa le na ba da yin be men kasu na be barare ba wole sa na barare ba makke ba to ba ko ko na e na ba di ba hari dini le bala baade na ba sa ki da wolo kere na dum sa to ko ki be ga awrunde bindin ran tumbo le ba ke ba lin ka ki ba ye be no jodi bo na kasu na ba me sa wol ba male tumbo ge ti to go na ran kan me bi bu sun ban la me dum nan bi ba tara ba na kasu na me ti be sa ho mi o be sa na ti bi no le ge ti
7: assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wodin maga annasar hando girboran men girboran kicin di duwa ko koy kal juin girbi iduwa giro kara irgo ministro kan hoggaide bore ga hambano aga bore yantunandi kan windi bore windeira ko koy bore fahamandi lokaco kara irgo diago ka yan ga ban kanne kaydi mo ane hemadize nan ga so bora doro aga lala don no kan dan boddi dimanti hina non se wal binde lokaci no man to aga kon bor hundo wodin maga bore din irhim ki kubai kubai ya hanno kan ganan mir fahamandi hakanta hemadizo doro a bandiga irgi ci se bore ma kan nir sayr windeira yiga hantum tirayz ga yimbo kunno ga tirayzo tirayzo on borga ga yamu bori kangana hankani kad yida arkillai borko gudu wona arkilla irmu kokari irko mil halasi
8: Tebante namba radio communautaire ya la voix de l'étier ben wona ki oyem ya charlango le son d'après ya donne bien bon wona banan ba kanana ki number son te maria duria to ngako mbete wan tango bon mbete duria be bleu bol no bambe son machine be bambe ye informatique ya to kemote bambe tu be tu bambe mbete wan ngo bleu ta ke luwe ben ngo ben ta sa to ta lo te mano bi bambe mo sin si mbola ngo bu kware me kwam no ta mo bambe son hotel me ya to ni bambe son radio me ya to ne bi bi nu no ngo no ne be ne sa to kiga ngoy tuono frekison no bille ben ben ngo ben ben ben toke ngo ke frekison tuono ke me ba ki telem na ben ne le te ngo ke le sohna be ke kere e tuono frekison no so aka ye ben kala yella ajo oyem ya bul le charlate da pa ya don no na sana be ki ene yel ke me kiga ngo ben kala yel no e le tuono le ki o ma waso ni ya wien ni ndale ke te be o ma wale nya no ya wien pigi le dale ben trole ne ben pele ne lu ne yel no ya kala no so aka ben ki ayi o yem ya chal no ya tuna la bala ni men ben afrika son no no ne dal ki ne te le ke le yo ne ke ba ka kal ne yel da pa ya duni no yeb di ne fala ne tu ke ta jo mo ki na samo ngo le dala be fa bala no men ben afrika son e tu no no o yem ya chal no te la sane te da pa ya kal wa ngo bi yi o kal no te na sable no na te chamba kam por de wa ko ke na ke sos bu wa ya karadu ga ngo bi yi ko village d'enfant no ya bo abanan san la kenir ke ye oyem ya ton sambol talala blu wangane ajoni sango kete lige ble ye yanga bango akite barnati momo ko freke kala ye no inome ya mo al freke yibo ngobe ngoranga ke wanga te barnati ngi seba pwe pelole mele pengone meni fam fam inome lesi pwe ne mele penane meni pigine mele peni ne meba ayi ya nome bo ki ayi kala ye ne keta jo oyem ya chalno ya tun ya som ya sambola blu goranga ne ke wanga ale ni nya sa ngo ko fere ba ka kala yel ngo etuo na fa ka bala ngo num num be no fere ke so etuo no keta jo odu ya pe ku ya samu no die na fala no tuo keta jo me ki bu na
9: ya na chem ku ke na du wa trete ke te nya fiba a simple a simple ya sanke gomna pe bi ko pe ngo pa a simple ya ne bu na chem ba ko bora be nga a simple ya mu bon ka sanke blan yi te do atun ko ko pon to go do ke ti na du wa na du bamba te me 5 na la pabana ka babie nsa fala ku maka nga ka atun ya na banaka ti ko kanja amamo do na pon awi monko ne lu pon ku yo ta sa malu awi lu pon la maka nya ntan pon ki yi ka kai na chem nda cha koma pon ba kai pra chem ba blambe nda du bwa ko ko blamba ka ti ti pon ya ku ma ka nga ta mako ko ya 5 blanti mbambia ba ko ba do wi da ala sa ke blamba ka ti na du bwa ya ba ma nya mbambia ya ka ti an sa ke na ma ka ti bo ko bna che na ma ku kwan ba ka bna che blo ko na che pon na ma ku fu ba e ba ma pon nya bulu na che ka ti pipi ko bi ko ba sa ya na ba na che
10: togo jabiyam fu be yuali yalo e yalo ba ka bi rebele ka to suole nyam bi yuali nyane ka mamre nam bana e te yalo ba do bo tieni te be ku kum be bamba yim ba ka bir be bole be yim ba gu bir ka fe tan gun te bre yen bi yuali yalo yo rebele yo amba to suole bre yen te furu ko yen bana mable po yen no mo fora yen som poru minister ba nyo la fia po yen do nan ba bom de te wri ka bo te ba togo mun kul bre kala te fala na tebre ninge o po vitamin A ala benazol yen tebler bo bom de ko bo chele de daw ka mar ga pinle da nga na ka dan jur da pin ta bra natural len pinle bra nga mun nen ten ta ma ka grien te bre yam ba dal mal te bi sam pa ne ger bra nga wa bre na ba bol ko nga ka bo bo to be le bol ko ban frga la le fala tebre te wum ba nyo be jual po yo rebel yo le ne po le te te wum ba mum
11: to go yap jun jerm ba ko che ye nyogo mu fur ko tor te ma ko tan kon ye yo ba ko yelo ministre mba nyuan te la fia po yo no don mba bobo ko bam bor te ma jun jerm ba ko che ye nyogo ko la fur ko tor te ma ko tan kon ye yo ba ko yelo te to go ne mun no kul nan panyel mal ga pin le nda ngan lo ba ye nyapul mon ngal ga da ngan lo ba bra tra ngan le pin le mba ngan lo ba ya sig nan ne bo wat ngai nan ku chortum ku banata jan nan ku be ban ban butetum jun jer ku jan nan li yapo bo bo bortum ka dabr kala ka dabr tie ka te ngam ku won le bo nganni kalama bi te ngwon yo mak bo bortum jun jer te bo wala ni yo ka fur ka gal te gal man ni mba bo wat ngai ni nyam bo ngan ka sera ko kulu lab ne te ministre mba nyon te la fiapo yo no don mba la bale
12: togo zama bele ni botugo don lu bono no modale minisi wey jonne do no dala fi do meyo ne inisu ya badenga ne dama ngan go jonne botugo don lu bono yo yo ge o ne bi hiu zama dene zize bo go jo utugo holen dene da titi ne vette ge so bolu ne bali ye go yo fala to mir ne go rom dindima na bale da ke jela dale pagal hong ne be chel da ge sia tikiwa nabli re le bede u sobola ele hongde galida le bihi u lunuena adaba ga de u sobola ane tadene pai ru konera dambo ne tumir ne le tribuz turo jamie sobor gen mbuni ze bulu kono botu ko donyo tomdune minisi we o jonne to noda la fi do meyo yo damno noni inisuru ya le basusuru do
13: pinima pijana uno ya pesaner kandida biyo nikpizim ku donu ku jole nyanguru beyole pada parabia pada yolme kala adawe bulutu da torole chalme da tangbudum no dale togege uyo domin desire jong na sama gwe pide donu da la fedu mayoyo tini dini sudu ya pane ne drama se kwane ga min vuna tege ku nel nan san nyungu ye besine ga dedemle parabia chichi na besine ne mbazibo ne benza na kuyo pala kambuzi bukandi binzi ziyo ne sefe ku domen dende kwa ha binzi vitamin A ne sepole jamie torole pasi albendazole ne bukura la bulutu da pararro hala hosidina paga dumana la butugu agita dine mamda pizim ya kwezingbiza gudong Nguro bez kutalufuwa, nukujole nyangungu bez urubeyale yo. Kudomangne, erewu ya, torole, egubi ya badevei. Bizim kudongyalu lubeye biya yo, nebeena ayale. Alimbeng nebutabi ilesile, kudongu kuwenige yalugele. Biel nukujole nyangungu bez urubeyale yo, kukugwa hala hosadina. Ye halo ho ho ne duchone diyo jamego yo. Kudongbi indirigbayi, pokwane ejando ebanga zegalo lo yo. Kubia, tuwolo da harada, togotana de. Nendeze balizaz balak bedes sama nyo ya potomendre yo. Payara nyo, bahe ubiye na kweo. Bizim, ni kujole nyongu rubeyole. Tatu ndozi zibala kizama yo. Te gana ratu kebando, ni te yaki zama nyo. Tomdu ne. Tugugi uyo, domende ziru jong ni sama gwe. Kipeda dono da lafidu mayo.
12: Tugu zama, bile ni botu kujong lubu na unumu da ale. Minisi wei jon ni du no da lafidu mayo yo. Ne inisuru ya badenge uneda manga. Ngo jon ni botu kujong lubu na uyo yo geyo. Ne bihi u zama dene zizi. Baga ujo utugu hualen dene da titi. Ne vetege, soboluwe ne bali ye gweyo. Fala tomir ne ro rom dindima nabale da kejela dale pagal hong ne bechel da gese ya tikiwa nabli rere le pede u sobola ele hong de galida le bihi u lunuena adaba ga de u sobola ane tadene pai ru konera dambo ne tomir ne le tebuze turo jamie sobor gen mbuni ze bulu kono botu ko donyo tomdune minisi we o jonne to noda la fi do meyo yo damno noni inisuru ya le basusuru do togo zama sobolu wene baliye potu goya ganda yure on potu gudon minis wey jon no tolu dala fi do meyo yone ni suru ya padenko ne tamanga kan kono potu gudon yige on bihi u samazi paga jo du go holende ne dadi tene bette ge sobolu wene baliye potu goyo bala ba aguzi vena ke kunele no lurungu yenzin musugum vena ke ku lurungu pagalo hon ke galo laraga jo ba ranga gadana pakale ya ne batle pa hongule sobole zama boezi kumuyo trole paga jelo tagesia tikiwa na lwate dalole tikiwa mbaga ulone bechel mizo bola tumu kgalo la ramba chal
14: senerwa na minira salafia na kasar togo game da cucan dussa da akabi lunguna kauyuka akai da al'umma za a zo bicike akan sa ranan 25 da watan mayu zuwa 26 a babbir na kasar Togo Lome za ku samu jami'an lafiya su zo gidajen kowa su yi muku tambayoyi game da cucan dussa dake hadasan al'umma na birni da kewaye baki daya she ko mu doki 27 da watan mayu da muke ciki da kuma 5 da watan juye da za a shiga shi kuma za a yi bincike a nan cikin jahar Dabango baki daya za ku isko jami'an lafiya a cikin gidajen ku domin su yi muku tambayoyi kakuri tsoro ku fadi illolin da yema yaran ko kuma biye bukatun da agari da wadannan iya da aka yi musu ko tambaya za su ba ku labari abin da ke ciki duk kuma abin da ku gani kan iya da digon magani da aka ba wannan iya namu ku yi musu bayani ba a talatan kowa a doron kasa anan musamman wurin kafanonin wasa labarai dan su ci gaba da harkokin su kenan kan wannan cuta na dussa dake haddasan al'umma birni da kewaye baki daya idan sun zo gidajen ku ku amshe su da hannu biyu fatan mu su zo lafiya kuma su fita lafiya assalamu alaikum
15: tsan batal da jarada tatu kudoman klinna banguhu ne tasro nyimboni ze baya vitamin a na ko yandene ze baha ebi ya virus albendazole doni ze bala binde kamin fenata ya yole tuguda ministro yo jonton da gubika na sama chiri chiri tonuda wetiyo na angba buna ba assurance yo ayoyo ta sana ba ta sene pai he yura dang sisi paga aya na ba tino paga jo credit to go kolam ndinda ni be fengi na bana se raton dole talab chamin pede jombo paga labo na balda kana ago se vera ga kin hiwa na ngbanse wolen sen ga kin hiwa na luruke luma holo da na balam bole ago se vena ga hiwa na no lope wolen sena mesugum vena ga kin ngbanse ke lam no atak bama so gorei kaya na tapangu holong da palese e na be pokong chore resta no baba suru tombe nae plen rato kutomong kosu kosu kban buho putasena damin hao na lebenda sol koi hao yo yo yo le ministro e jonatonu da kpita yo yo ya sama kpipi sisi promo e ya fengi ya mba chami tuwele sinawe ne tesinawe to tom josu dere di josu tom do chami tetelisisi ndone ziri heyu we teka leona we pagodo meso na balabante me lena tuguda batto donisi duhuzu ayo ware ayo tadanga tsena nyozi chame chewe rato nirebia ne tama mole wena tonuda bitta kbam tam done tonuda bitta ne sama chirichro wa de ministro susundo
16: Furuk cora, bayi olipian cokno nang, ye nyokon benamba kon ye bofe tebrepo, ye vitamin A, ye bayi ambekile benepo, didapkan malaga, ubena cora angan lepin lengamu, minister bagoli lafia ye ngandepo, umuanti kubunya nibu bangwa kuon kuana nang kegala labal, lanenti lejong an lobe nang, kliapo, bambu chile nandinya, banyelang malaga dapin lengamu gisa o dapin lengan lobe. Bedam bo kille me yentineng le boali le dam pendele boal banyela malaga da pinle nganlele gisa nya polman malaga da ngamu ubena tra nganle pinle nganlo bedam bo tode region maritime plateau central karaye savanene kbitiye de kinibo bo wa ingenen ko boali boali kisanka gam bo yola pien tokre po yem vitamin a yo albadazol lanenti nyobena ba kwa yem bon fuete brepo kominisere ba de golela afia po o mwanji kin yabre ke tebe tolong bon chien da mamba bo kwa ingarenen gbiye tebe lamba na ba mo la frege tore lanenti ibro pien tokle nan betiye de ki ti lamba na ba kule le ba tie yem yem ba misigni ki kangbar le lamba na sia le bol kin da gege gege da be po ye intele lamba na tem film an ke tanga torgo kon le pien tokle nan ke tebe ran la lafia ti de bananen la ba ne ti ministre ba ko le la
17: toko vi untsu Togo vignon, benemia ro avade a tiketi fe do si le togoa. Dono pe ke kwan la mesen ve nya o bo le togo prefekperin ti towa. Wole a tike mudo mage le madikini. A tike mudo siya. Fe mari e mieto le e koge le togoa katan. Anno, dope efi. Dope bantoa. Kwa va chlemi le ho omu la peone. E ye no chlemi voa. Kwa to roma vi anami. E ya si nya ho mudo olea. Wagule nami. Dope velia, wava yomi, nyava komu dwao. Mi katan, nyakula si, a wavare atike tife donti. Atike mu dombe mamla, enana nyate fetuya, ogbea amde atike tife dombo. Da sisi ato do dono fe ike kwa la mesen fe nga o, plepe kwere nti tobo, le tobo.
18: Togo zamo, soboro a wenti ba do fadino torona tundoda. Pere na botokodom suli awuren bidi timbem togo zamo de alafia chowrena ne mbamu baranga bandote muzna bozole sbatara soborwa tin fala togo ngada ko dudiro duna ede wakouna olodo wure ngombo falazu ndokurodu de olodo bangale zamo de zinda abagala zamo kam benjelike takarwa telegas bokon bakawole na batara bele soborwa fala abige blebdera bambangale rable na badala dede biboze domoe kozo fa wikina kegalina tugu awurumbi ditembem zamote alafia chawurena

akoro gwe papana ati ula moshi wodede antima mengunga ya kroka abise ya awo akoro anufo gwe anyundera papa na ati wala akoro na ashire tukumba na fakanshi umwe bakere ma anyo zinkirikun mana kere mana na sofe ikrefi nzan kako jina krefi nnu amfere radio communautaire la voix de l'outil tangarafo nyamasu yirina abla ngwana abla nani ngwana abla shen abla shen na nshire anufo tukumba na fama antanafo mkere bebo dede chikanu nabukuru fayo jingo mwaya kumvi ani antanafo anwa kaibe Osisifu Benjamin.

akoro gwe papana ati ula moshi wodede antima mengunga ya kroka abise ya awo akoro anufo gwe anyundera papa na ati wala akoro na ashire tukumba na fakanshi umwe bakere ma anyo zinkirikun mana kere mana na sofe ikrefi nzan kako jina krefi nnu amfere radio communautaire la voix de l'outil tangarafo nyamasu yirina abla ngona abla nani ngona abla shen abla shen na nshire anufo tukumba na fama antanafo mkere bebo dede chikanu nabukuru fayo jingo mwaya kumbi ani antanafo anwa ka ibe Kosisifu Benjamin.

akoro gwe papana ati ula moshi wodede antima mengunga ya kroka abise ya awo akoro anufo gwe anyundera papa na ati wala akoro na ashire tukumba na fakanshi umu ya bakere ma anyo zinkirikun mana kere mana na sofe ikrefi nzan kakwa jina

0: Hello.
1: Hello,
0: sir. Na so kai lafiya.
1: Yeah,
0: yeah. Ya dan yi mashi sono kwa bana.
1: Bono friend.
0: Bono friend. A freni la. Manyala. Okay, as you be la.
1: Zama ya ba ni ke zaka o.
0: Bukra ti o.
1: Zama ya kuma o.
0: Naam.
1: Zama ya ku
0: Bukra ti o sulai. Nam
1: Abungu au
0: Nam
1: Nam bayo pon ta be wonda go jwe ya wo
0: Nam
1: Nam
0: Nam
1: ngwa go ya wo
0: ta bu krati la
1: Nam bu je ko je ngam sura dama ndi
0: Nam
1: ma mum ta kare
0: Jacob da jwe la Nam
1: o mo ba ro je
0: don okay do ashi bye bye

0: Gana so ti she
1: ma ta fi la
0: da fi ni ma ti she
1: a se o bra
0: na mo so no pa bona
1: na na ka po ti ta lo ti
0: a ka po fe de ni o
1: chanchari su pelu chanchari su
0: okay as you be la
1: na mi sa in para mu ni
0: bu krati
1: a ko ra bu to bi pa pa
0: na
1: ni fa mi
0: na
1: amano ni fa mi
0: Nam.
1: Doji ni yi mi fa mi
0: Nam.
1: Nam ko hwe anezi bi o pa mi
0: Nam.
1: Papa ya o
0: Nam.
1: Nwe amaturo
0: Nam.
1: Yi mi fa mi
0: Nam.
1: Nwe de pa mi
0: Nam.
1: Anezi ni fa mi tre
0: Nam.
1: Panic
0: level, panic level,
1: okay,
0: you don't show any medicine.

0: Na sorti chè. Yè da nyama chè. Aisha barak pa bona. Aisha kwata bo. Ok, aisha barak aisha kwata bo. Aisha obile. Nam. Nam.
1: Ando au fo bi ya, sen kwata bo.
0: Nam.
1: Kusan kwatu yirim.
0: Bukratio. Nam.
1: Debo kare fu.
0: Nam.
1: Opo nwa au fo bi ni bam ni yi mora fra busa.
0: Bukratio.
1: Ambere radio fo.
0: Ye da ma shine ya ma she.
1: Ambo gwe ma na.
0: To.
1: Tigwen awore ta o ma ba she nka.
0: Eh to kerene ni e bene ko nwe.
1: Bo abulo na fuje ma. Ndo ka nko fo ta bo ta ka gweno.
0: Okay.
1: Ebe ko wa nya ma.
0: Okay, ndro kai o fufu no be meji so e bo imo.
1: Tara le nsi wa.
0: Okay, do washi. Bye bye.

0: togo bara togo bieso mumuti so ideti ji fako fiba deka asesem bina itungoni wo yela fienu ni iminem bina bubuke suma jama kungu kresika buba nanati awurunu na buma labari fako mumuti so papa kwanu sara nunu icha abla nyoni njenche koju sara njenu ile shenche nilisangani menem baba ya urunu na bukaya adina bukuroshi yeno ni ngumuti sono bina bufa maya nyinishi bubaka ya wili bubafa tikiti mbe mfameya ye nyini tikiti ni kuruba bukaya na ye kurude ngumuti songu tanalafyenu nyiniti togo bara togo bieso sangabe nyini mene mbaba na bubaka ya ni ama ye kreya nye na ya debu chashi wo ya urumnu ahinti labarbe ifite asese mbe tungoni fako ye lafye tananu ni imene mbina butungoni buke Mwayabala ni bie so, asheshe mbena itungoni, fako ya lafienu, suma jama kukukereshika, ngo fi mbena bupieli wo afo akwinyone afo abranyone nuni, kakusi pienyi ba, ngo fi fako mbetam mbanja ngo finu, ni ayiri mba mbena ima mbetakan kam vitamin A ni, ye nini ngo fi sangani, ibayo wo sanga nyonwa, sanga chichirisu, yenga nini sara nunu, echi abranyone nunu, koju chi abranyone jen, wo lome de awere nunu, feyi sara nunu, chi abranyone zo, Koju saranje ile nuche nyini ngofi piewa mni bubanati wo maritime de awere nu plateau region centrale kara ni yesava nufe mini embe mbobre bena bubanati wo ya urunu na bubise ya fako nyini ngofi piewa nsu ni nyini ayini mbamma wa mni asise mbena itungoni fako ya lafye nu suma jama kuku kresika ya yu anie na ye debu sanga bena bubanati wo ye awurunu ni na busawa kerebe bubise ya ya yu anie ne bobunu wo na were su ye busume eshika Nini bubusa wankerebe bubabise ya ni Iti busawa be iyi meyongu fakrima Ame ebo su Ne tungu ni Fako nini ngofi pia wambina Ibaba fama yemba Wo ya were mnu Wara wo ya hame mnu Ahila bari nti Labari be ifite Asheshe Bena itungu ni Fako ya lafienu Ni imene mbe buburabusa Fabuke Wo ngengo ni tuwanu
1: yimbe togo ando ke gonna togo no yidi hikka kasen siendira den o andi ke tuudi bawdi di kan walla ta to bongo ngata to bongo ngatima naawu no hasinabbe dum won tuba ko wiata palo djum ama hikka minise togo daro jam bandu yim ka igra no be jinno be gultina wor e raw yilo e gureme limaden andi ta wuro funo foto to wana ba ciendere den bawdi di nibbe futtino he mo wakkati be jiloto law tuba ko dalto ndu noga e jeego mu fa ya lawr korse dum won juin ama no be to be jile ke wuro fu be limanno jila ni be lima wuro fu yimbe mun no foti be kokke du talkuru talkuru du ta hokkama ni to wakkati wari to fasi endire jonka tino de mojjine jabembe del gure men faabe kokkade ko kuno do hala ka ko non jidi min batana don dum o ministere daro bangal jam bandu yimto ko do ka e girabe mu hukkuno hala
2: mun da baya gara ga jumhi toranam bi mi be da mo ni na ni ban be be gilma bi dunuri iri in kere ni rundi e to go buga batte gal banati ni na wole mun da ban sa e torani rena bi mi be da be mu ti to go na ren kan meg bi busugo ni da ban la meg juri non nan ye watara nani bi be mawo be ne wole dumi be da man bi sa sa le ni na da ba da yim be men kasu na be barare ba wole sa na barare ba makke be to wad ko wora na e na ba ji ba hare dini le bala baade ko nar basa kida wuro kere na rum sa do ko kido ka awrunde bindindiran tumbo le bakke balin tin kakki di baye be no zo di bom na kasu na ba me ko san wuro ba male tumbo geti to ko na ren kan me bi bu sunne ban la me gidum nan bi ba tora bana kasu na me ti bi san mi o bi sa na ti binu le geti
3: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu wodin maga annasar hando girbonan men girboyan kicin di duwa ko kal juin girbi idduwa giro kara irgo ministro kan hoggay de bore ga hambano aga bore yan tunandi kan windi bore windeira ko ko bore fahamandi lokaco kara irgo diago ka yan ga ban kan de kaydi mo ane hemadize nan ga so bora doro aga lala don no kan dan boddi dimanti hina non se wal binde lokaci no man to ak kon bor hundo wodin maga bore din ilhim ki kubay kubay ya hanno kan ganan mil fahamandi hakanta hemadize doro a bandiga ilgi ci se bore ma kan nir sayir windeira iga hantum tirai ziga yin bokun no tirai zo no borga ga ya mu bori kan gana hankani kad gida a killai borku gudu wona killa irin mu kokari irko mil halashi
4: tabantin namba radio communautaire ya la voix de l'été

0: bin wo na ki ye o ye mi ya chakla ngo de son dapa ya de na bi bin wo na ba na ba ka nga na ki ye num ba son te maria duria tu nga ko mo bete wan ta ngo bo ngo mete duria be bi bo no ba me son machine be ba me ye informatique ya tu ke mo te ba me tu bi tu ba me ma ngo bete wan ngo bi ta ke lu we bin ngo bin ta ka so ye tu ta ye lo te ma no bi ba me ngo sin si mbo la ngo bu kware me kwa me no ta mo ba me son hotel me ya tu Nimba me son radio me atu ne biye binun me ngon non me ne sey tu ki ya ngoy tu non fere son no bille ben me ngo ben be ben tokay ngo ko fere ke sey tu no ke me ba ki telem na ben ne le te ngo ke le son no be ke kere etu no fere ke son no so aka ye ben kala ye la a jo o yem ya bul li kala te da pa ya don no na sa na be ki ene ye ke me ki ya ngo ben kala ye lo e le tu no le ki o ma wa so ni ya wi ni ndale ke te be o ma wa le nyen no ya wi pigi le dale ben tro le ni ben pele ni lu ne yelo ya kala mele gbe no so aka be ki ayi o yem ya kal no ya tu na la bala ni men be ne fre ke son no no ne dal ki ne le te le ke le yo ne ke ba ka kal ne yel da pa ya duni no yeb di ne fala ne tu ke ta jo mo ki na sambo ngo le dala be fa bala no men be ne fre ke son e tu no no o yem ya kal no te la sane te te da pa ya kala wa ngo bi o kal no te na sable no na te chamba kampor de wa ko ke na ke SOS buwawe ya karadu kwa ngobi yiku village danfano ya bol haba nansan la kenire kye OEM ya tunsombo talala bile uwangane ajoni sango kete lige bile yeye nga bango akite bernati mungo kufreke kala yel no inome ya mungo alfreke yibu ngobi mgore nga ke uwangane te bernati ngisiba pewe pelole mele pe ngone mini fem fem inome nlesi pewe nemele pe nanemini pigi nemele pe ni nemeba ayye ya nome bo kye ayya kala yel ne kete ajo OEM ya chalno ya tun ya som ya sambula le gwar ngana ko wo ngale ni nye sango to fre ke ba ka kala yel mo e tu na fa ka bala mo num num be le fre ke so e tu na ke ta jo o du ya pe ya sango no die na fala na tu ke ta jo me ki no ya sango ya gora la ko skole bia ki ya le lamban skole
1: bia to go na chem no ke na dumbwa trete ke te nya fiba a sempo a sempo ya sanke ko na pe bi ko pe ngo pa sempo ya ne bina kemba beku borobe nga asempo ya mo bon saki blan yi to do atun koko pon to go do keti na du kwa na du bon gbate me sanki na la pa bana ka ba die sa fala kung ma nga ke atun ya na bana keti ko kan ja amma mo do na pon awi mo ko ne mo pon yo to sa malu awi mo pon lang ma kenya kuntang pon ki yi ke kai na kem nda cha koma pon baka pra chemba blambe nda dubwa ko pa blamba kati de kem pon ya kung mai kung atama ko ya sanke lati mbambia ba ko ba do wi da ala sanke blamba kati na dubwa ko ya ba manya mbambia ya kati an sanke na makata ko ko bina che na makuf kwan ba ka bina che blako na che pon na makuf ko ba ni ba mon pon nya bulu na che kati pipi ko pe ngo kwa sa ya na ba na che ba ko ba na la ke asen pon ya
2: togo jabiyam ko bi yuali yalo e yalo ba ka bi rebele ka to sole yam bi yuali yan ka mamdan bana e te yalo ba no bo tieni te be ko ko ba bamba yim ba ka berbe bole be yim ba go ber ka fe to gun to bre yen bi yuali yalo yo rebele yam ba to sole bre yen te fur ko ko yen bana mable poy yim no mo fora yim som poru ministre ba nyo la tia poy yen do an ba bo mde te wuri ko bo te ba togo mun ko bre kala te fa le tebre nge opo vitamin A albenazol yen tebler bo bomde ko bochele de dawka marga pinle danga na ka danjur da pin tab natural len pinle bra ngamun nang tenta ma ka grien tebre yamba dal malete bi sampane ger bra ngam wa bre namba bol ko ngwan ka bo bo tobe le bol ko ban fergala le fala tebre te gumba nyo be yual po yorebel yale ne po le te te gumba mo bo tien men san ba nyo la tia po Je ne donne pas de tienne, de moi.
3: Togo, yap! Jun, j'ai un bac de tienne, y'a un bouffre que tu te mains, que ton coin y'a un barou yellow. Ministre, m'a n'y a pas de la fia pour y'a un donne un bac. Bobon, comme un bord de me, Jun, j'ai un bac de tienne, y'a un que la fruque tu te mains, que ton coin y'a un barou yellow. Tu te gonne un monde cool nan. Pagnon mal le pin l'aide dans un lobe. Je n'y a pas le monde mal redang à l'ouabe, bratrang à l'empile, bratrang à l'ouabe, yassi, n'a pas de voix à t'en kichortem ke banata anjan nan ke be ban ban butetem jun jer ke jan nan liya po bo bo bortem ka dabr kala ka dabr tie ke tengam ke won le bongan ni kalama bi te ngwon yo mak bo bortem jun jer te bo wala ni yo ke fer ke gal te gal man ni mbab wat ngay ning nyam bongan ke sera ko kulu lab ne te ministre mba nyon te lar fie po yo no don mbala bale
4: togo sama bele ni botugo don lugo no no modale minisi wey jonne don no dala fi do meyoyo ne inisu ruya badengo ne dama ngal ko jonne botugo don lugo no yoyo geho ne bihi u sama dene zizi bogo jo utugo holen dene datiti ne vette ge sobolu ne baliye gweyo fala tomir ne ro rom dindima nabale da ke jela dale pagal u hon ne be chel daga siya tikiwa nabli re rele bede u sobola ele hong de galida le bihi ulunuena adaba ga de u sobola ane tadene pai ru kono radambo ne tumir ne le tebuz turo jamie sobor gin mbulize bulu kono botu go donyo tom dune minisi wi o jonne to noda la fi do meyo yo damno noni inisuru ya le basu surudo togo sama bele ni botugo don lugo no no modale minisi wey jonne don no dala fi do meyoyo ne inisu ruya badengo ne dama ngal ko jonne botugo don lugo no yoyo geho ne bihi u sama dene zizi bogo jo utugo holen dene datiti ne vette ge sobolu ne baliye gweyo fala tomir ne ro rom dindima nabale da ke jela dale pagal u hon ne be chel daga siya tikiwa nabli re rele bede u sobola ele hong de galida le bihi ulunuena adaba ga de u sobola ane tadene pai ru kono radambo ne tumir ne le tebuz turo jamie sobor gin mbulize bulu kono botu go donyo tom dune minisi wi o jonne to noda la fi do meyo yo damno noni inisuru ya le basu surudo togo zama sobolu ne baliye potu go ya ganda yu rewon potu go don minisi wi jon ne tolu da la fi do meyo yo ne ni suru ya paden ko ne tamang gan kalu ko potu go don yige on bi hi u sama zi paga jo du go holin den da ti tini bette ge sobolu ne baliye potu go yo bala ba aguzi fina ke ko ne le nu lu rungu yin sin ma sugum fina ke ko lu rungu pagalo hon ka galo la ra ga jo ba rang ga da na pakale e ya ne batle pa hongule sobole zama bo ez kumuyo trole paga jelo tage siya tikiwa na lwate dalo le tikiwa mbaga ulone bechel mizo wola tumu kagalo la ramba chamye tomdune minisi wei jon ne tono da la fido meyo yoni nisuru ya badamno nono pozi surudo
3: fesan batel da jara da tatu kudomang lina ban buhu ne tas ro nyimbo nize baya vitamin A nakoya denize baha debi ya virus albenda solo ya donese bala binte kam fina taya yole tuguda ministro e jon tonu da gubita na sama chiri chiri tonu da wetti yoyo na angba na be assurance yo ayoyo ta sana be tsene pai he yura dang sisi paga aya na be tino paga jo kerede tugu holan ndinda ni be fengi na banase raton dole talavo chamen be de jombo paga labo na bulda kana ago sobera ke kinhiwa nan banse ngolensen ke kinhiwa nan luruke luma holo da nabalambole ago sobera ke kinhiwa nan lope ngolensena mesugo mvena ke kinka banse ke lemno atakpama sogorei kaya metapango holmda balese e anabe pokong chore resta no babasuru tombe nae plen rato tomong kozo kozo ban buho putasna damin how na lebenda sol koy how yo yo yo le ministro e jono tonu da pito yo yo ya sama pipi sisi tomo e ya fingi ya mba chami tuwele sinawe ne tisinawe ke tom jo subiri jo su tom do chami tutele sisi ndone ziri he yu weyo teka leona wei pagodo meso na balabante me lena to guda batto donisi tu huzu ayo ware ayo tadanga tsena nyozi chamie chewe rato ni rebia ne tamo mole wena tonu da bit kbam tam do ne tonu da bit ne sama chirchro wa de minis suzundo
5: dem furuga tore biyol pie chokno nyang ye nyobuna amba kon ye bofe te berpo ye vitamin a ye mbaya mbekele benpo didabka malaga obina atura ngan le pin le ngamu ministre mba gole la fie ye ngan de po o monti ko bu nyan ni ba ban wa ku ko na nin ka gal la bal la nin ti le jong an lo ben nong kli ya po bambu ti le nan dinya ba nyila ma la ga pin le ngamu ge sha o da pin le ngan lo ba dan bu kin le me yent nin le buwali kli dan pen le buwali ba nyila ma la ga pin le ngan le le ge sha nya po lu ngan ma la ga dan ammu ubena trangan le pin le ngan lo bdan bu tokta region maritime plateau central karayen savane ni kbitiye de kinye bubu wa ingenen ko boli boli kisan ka gam bu yola pin tokra po yem vitamin a yem albadazol lanti nyo bna ba ko yem bon fuete bere po komini se ramba de goli la afia po o mondi kin yabre ke tebe tolong bon tien dama babu kwa inga renan gbe tebe lamba na ba mo la frogetore lanti ibro pin tokle nan bitiere ki ti lamba na ba ba kule le ba ti yim yem ba misigin ki kangbar le lambona si alabu kinda gigege gigenda be poye intele lambona tem film an kitanga turgo kon le pin tokle nan ke tebran la lafia ti de bananan la bale ne ti ministre ba gole lafia yen antpo
6: Togo vignon, benenia ho avade atike tipe do si le togoa. Dono pe ke kon la mesen venga o bo le togo prefekperen titowa. Wole atike mudo mage le madikini. Atike mudo siya. Femari emieto le ekoge le togoa katan. Anno, dope efi. Dope bantoa. Kwava chlemi le hoomu hoomu la peone. Eye no chlemi voa. Kwato roma vi anami. Eye asinia homu do olia. Wakule nami. Dope velia. Kwava yomi. Nyava homu do ao. Mi katan. Nyakula si. Awa vare atike tipe donti. Atike mudo me mamla. Enana nyate fetuya. Ogbea amde atike tipe donbo. Si si a tout don nos pays qui font la mais c'est un pays où le peuple est petit Togo le Togo.
7: Togo zamo, sobro a wenti ba do fadi no trona tundoda pere na boto kuto suli. A wuren bidi timbem Togo zamo de alafia chowrena. Ne mubamu paranga bandote mozna. Bozole sbatara sobro a ten fala Togo ngada ko budiro duna ede. Wako una olodo wore bongo falazo ndokurodu de olodo bangale zamo de zinda abagala zamo kam benjeli ke takarwa telegas ko kon bakawole na batarabele soborwa fala abge lebdera bam bangale rable na badala de de boze do moy ozo fa wikina ke galena dugu awurum bidi tembem zamo de ala fiacha urena na wumbamu barna bangote nuzina kwa jo